0: yagadi bada. Okan sa meeting zwa. Ose no wontoma abebare me. O wofidie be shia bi shia. A wontoma. Dio mo go fire. Into me biara ye ivu ivu ko. Ivu ivu ko. Atadi ese mi atete.
1: My God.
0: Dio mo go fire.
1: Holy Ghost fire no abada.

wa wantimi anya wo de ne no wo betimi aya wo de akyena obi wo ha wo busa ne se wo ye wo de da ba beka se ene fiada okyena onye Ghana fo de sa Yesu ba no sa ne tie mesi minyaye a na nkaka bia nko ka bia ma obi ampiem firi ne community nka assembly na nopa na nko bia ka nopa ya cheshavos ya chenyoma e de mankrofo na se obi a wadre wadre wadre wadre ebinum da so da because of said the weather no emu aye ku na emu adwuku no ebinum da so da sa bebe ne o kasa yi